0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, moving on. Hey, we get 14 minutes after 8 o'clock. Kiss Me. That's Moonlit Floor from Lisa. The answer was brought to you by Big Sean Hot Dog. Kagat pa lang. Panalo na sa sarap. Magandang umaga po. Last hour ng ating program. Parang nagkakaroon ng post yung aking. Ano ba? Wala pa sigurong almusal. Sana all yung mga nakapag-almusal na dyan. Fast pace na yung inyong mga ano ha. Yung inyong mga huna-huna ha. Sana mabilis na yung ating mga isip dyan. Alright? Yung mga tawag dito, nakahang pa. Yung mga tipong wala lang, nakatitig lang sa kung saan, pero walang laman ng isipan. Ibig sabihin, blanco. Hindi po bang nasa mga trabaho na, pero nakatanaw lang sa ilang mga trabaho, wala pa nagsugod. Anong niintay nyo? Si boss? Magandang umaga sa lahat po ng mga nasa trabaho na rin. Pero inuuna muna mag-lipstick. Inuuna muna mag-retouch bago ang trabaho. Maayong buntag! Chika-chika muna bago mag-trabaho. Task ka mo sa lahat ng mga nagkaka-relate ha. Magandang morning po. Siyempre, last hour ng ating program. Still with me, Jason Steele. Until 9 o'clock today. Hey, good morning! Nakikinig sa atin. Sino to? Ang apo daw si Koy Koy Lapay Makabale Letehiyo. Ang birthday karon? Uy! Talaga ba? Karong May 18 pala. May 18. Si Lola Bernadita Pacana Letehiyo ng Blank 4 Puntod. Magandang umaga po! Maraming salamat po ha, mga taga Blank 4 Puntod. Ito magandang umaga rin kina Charlotte Abala at sa mga minions daw niya, Sinabong, si Erica, Ella, Yuri, Aiha, Bonbon at saka si Bamba. Magandang umaga! Mga taga Upper 20 Nazareth ito. Wow! Good morning! Maraming salamat. Talaga namang dami nakikinig sa atin dyan. Shoutout din sa kanilang Super Baby Ocean na mag-take karon sa iyang third dose na anti-rabies injection sa NMC. Toba na mo iya lovely Mama Sam. Very good Ate Marix. Sabi niya gahe grandpa Dan o cute grandma Aida. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panayo na pagpaminaw. Roxanne Bacha, Lorimer Sakala, Katie Anto, Mercy in Diamond Sueto, si Nino at saka si Isabel Bagtong. Magandang umaga din, BBQ Family. Thank you for always tuning in. Hey, we got 15 minutes after 8 o'clock. I'm on for a break. Stand by lang, mga sweethearts, ha?
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. 31 after 8 o'clock, that song was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! O, isa shoutout muna ha, Raptor Taxi Analog Vincent Octubre. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gandang umaga rin, mga taga-City of Mobile Republic. Good morning. Kinaiki, good morning kay Sally, kay Jack, kay Jim, at saka kay Cathy. Good morning, apila mo mga suki na printing daw kay asan ano to? Avid, Gaines. Saan po kayo sa sinistor? Parang tuturay. GBA, Burberry's Printing Press, Diamond Hand Printing Press, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Double S, JEG Printing, Gucella, Apilang Glamota, magandang umaga rin. And Raydon Laparan sa iyong flower shop at bang sa among store. Apil po sa Marbeast, Marbeast School and Office Supplies Training na taga-baling ngasag. Yun, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ito ba sa mga nag-message sa ating Facebook page, ha? Kay Marian Z. Sapulan, magandang umaga. Azabel Pelinio, Encencio, Kibing, good morning. Maricor Modesto, mga taga-zone, 5.1, good morning. Hako Hidalgo, ay mag-attendance lang daw. Si Janet Hidalgo and Zoe Veralio of 787 Laundry Shop. Mga taga-Bara Opol, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Ma'am Rosalie Nieles Lavistre, good morning! Maraming salamat po. Si Karen Arocha from Siayon, Taguloan. Wow, maayong buntag sa tanan ninyo diha. Alright, oras natin. We got 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalasadahan ngayon.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon ang ating Heart Pasada Group. Yan o, HBG Joseph. HBG Joseph, why kurat ranara ng MRG Taxi, ha? Nasa linya natin. Joseph, good morning.
2: Good morning, Poging Jason Steel. Good morning, sweethearts. Kanina, nakadaan ako ng Kauswagan Highway. Diritiritso, papunta po ng Marcos Bridge. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Nakarating ko ng Lapasan. Papunta ng Gusa. Sa Gusa, yung papasok ng Coastal Road at papasok ng Gerbora Extension na maluwag na maluwag. Gumagana po yung traffic light. Tapos may RTA personnel pa. So maluwag ang mga daan. Hanggang nakarating ako ng Kugman. Maluwag pa rin. Hanggang nakadating ako ng Baloy. Maluwag. Nakabalik ako. Maluwag pa rin. Hanggang dito sa may banda po ng Lapasan, maluwag pa po ang mga daan sa ngayon, Jason.
0: Hoy, very good, very good. May pasahero ka ba ngayon?
2: Akababa lang dito sa may banda po ng ospital, dito sa banda po ng Gusa. Akababa lang pasahero.
0: Ayos. Sige, ingatan na pagmamaneho. Ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Curat Ranaro ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group Joseph Y. Curat Ranaro ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Once again, oras natin 8:35. Times are brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7
3: CDO Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and

0: 92.7 FM के अंदर और सिरी 93.7 FM के नॉन 47 minutes after 8 o'clock. It's a game boy. Cat's eye for you. Donski. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang publasyon kaya sa nito. Nakikinig sa atin. Donski, Kapitan, Divine, Daryl, Clint, Dave, Cecil. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ito din, Tony Javier. Magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pagkinig. Orange Building ng Carinyugan, Carmen. Nakikinig sa atin. Kina Ella, kay Gian, kay Jojo, tsaka kay Pussy. Bye, Bundang! Si Bobby Soon, no? Yan, thank you so much. Jocelyn Taladro, magandang umaga rin. Habang taga Wash and Go Laundry, Yakal Street. Maraming salamat sa inyong makikinig dyan. Padayon lang sa magpaminaw, mga sweethearts, ha? Padayon lang sa pagkuso. Sina Jocelyn Taladro. Pagkuso, hindi naman talaga pagkuso. Kasi machine naman dyan. Diba? 48 minutes na! Mga limas ang alas 8 ng umaga! Para sa, para mamigay na tayo ng bugas, groceries, and spaghetti. A second winner tayo, second draw. Alright, piliin na natin kung saan area tayo pupunot ng ating second winner. Ruleta, select. Andito po kami sa FICO Admin Building, ha? Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Nandito yung aming studio. Oy, lapasan! Paminaw mga taga-lapasan, galing dyan ang ating second winner. Buno tayong isa. Oops, ang address, Kulambog, Lapasan. Kulambog, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog o bugas, groceries at spaghetti sa Kulambog, Lapasan, Nilo Kindala. Nilo Kindala, congratulations. Nakadaog ka ha, Nilo Kindala. Ganun din sa ating first winner kanina, si Hernan Abalde ng Barangay Nazaret. Hernan Abalde ng Nazaret, congratulations. O, dali na, pumunta ka dito, magdala ka na ng iyong ID. Samantala, eto pa yung mga winners natin ha. Eto, congratulations din sa mga sumusunod na mga pangalan. Nakadaog po ni Ogbugas, groceries at spaghetti, si Jael Momo. Jael Momo. O, Jael Momo ng E2M Tax. Ay, no, no. Na-claim na pala ito. Sorry. Etong si Annaline Armesin. Annaline Armesin ng Zone 5 Bayabas. Congratulations, Annaline Armesin, ha? At si Enrico Liwagon ng District 4 Consolacion. Enrico Liwagon ng District 4 Consolacion. Congratulations. Nakadaog mo, ogbugas, groceries, at spaghetti. Nag-wait namin sa inyo, ha? Pumunta na kayo dito. Bring your valid ID. Samantala, ang ating The Price is Rice Overload, ating sa ating Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 10 more before 9 o'clock. I'll be coming right back with, ilang mga music pa. Para pa rin sa ating Heart Morning Drive. Kaya naman, standby, sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Dalawang minuto bago sumabit ang 9 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat po. Ang Acedron family humabol pa. Yung Acedron family sa may Tupon, Medina. Yan, Jeff Rocks, biyahe ni Paingon Claveria. Magandang umaga. Mga tropa natin galing Medina. Acedron family. Yun. At syempre pa, magandang umaga rin. Jocelyn Talatro, maraming maraming salamat. Paalam na po muna ako ha. At nabayanan si Dr. Hart at si George para po sa ating music from the Hart program hanggang alas 11 naman para sa ating mga paborito mga love songs. My name is Jason Steele. Enjoy mo lang ang araw ng Friday. I don't forget ha, ngiti ka lang palagi ha, para maging swerte tayo today. Patayin si Magpamina dito lang sa Hart FM, ang Hart ng radyo ko. Ang radyo ng hardcore!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naipasa na sa plenaryo ng House of Representatives ang committee report na naglalaman ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inirefer na ito sa Committee on Rules na magtatakda sa schedule para sa debate at butuhan, kabilang sa mga paratang sa pangalawang pangulo, ang umano'y misuse ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at planong pagpatay sa mga opisyal na gobyerno. Kinakailangan ng hindi bababa sa 106 na boto mula sa 318 na kongresista upang ma-impeach ang Vice Presidente. Ayon sa House Justice Panel, target na pagbutuhan ang kaso sa Mayo 11 at inaasang ipapasa rin ito sa Senado para sa impeachment trial kung makakakuha ng sapat na boto. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan di oraw ay 93.7 Heart FM. Bukid noon. May buntag mga sweethearts. Another Friday date with all of you till 11 o'clock. Andito na naman po kami. Maghandog sa inyo ng mga love songs. Natutunaw sa inyo mga puso.
1: Wow, Tagalog na Tagalog. Andito naman po kami. Masyado ka formal ngayon, te. Bakit ano ganyan, et?
0: Araw ng mga...
1: Araw lang si Papa Ru, no, eh. Ganun na yung banat mo ngayon. Friday ngayon.
0: Oh, Friday. Medyo may pagka-kinky tayo ngayon. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, sweethearts. Good morning, George. Nasaan man kayo ngayon? Yung iba nasa bahay, di ba? Kasi nga mga 4-day work week. Agad na nagre-relax. Siyempre, kasama Heart FM. Yung iba naman ay nasa opisina pa rin. At siyempre, nandyan. Medyo mahina yung radyo. Pero kasi... I'm sure nakikinig yung tenga nila, nakikinig sa Heart FM.
0: Ay, lagi.
1: Good morning. Dr. Hart here. We'll be on till 11 o'clock in the morning. Two straight solid hours, of course, of pure love songs. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Kaya ka na sabi ni George, it's a Friday.
0: Oo, oh, alam niyo na yan.
1: Friday.
0: Oo, Kinky Friday.
1: Medyo makulit yung ating question of the heart.
0: Oo, eto. Handa na ba kayo?
1: Sige nga, kilitiin niyo na yung mga isipan ninyo.
0: Eto mga sweethearts, Dr. Hart, saang parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan?
1: Hoy! Halika ko naman.
0: Pakilitiin natin ang sa mga isipan. Sa noo ba? Sa kamay?
1: No, hindi dyan.
0: Wag dyan. May kiliti ako dyan.
1: Akala mo no.
0: Wag dyan pala yun.
1: Wag po.
0: At saka, Dr. Hart, gusto ko may bakit din.
1: Ay, ganun. Siyempre, para naman malaman natin kung bakit. Siyempre, gusto mo sa pisngi. Bakit sa pisngi? Diba?
0: Gusto mo ba yung sa liig? Yung ganun.
1: Bakit sa liig?
0: Para daw.
1: Kasi malabampira ang gusto ko. Diba mga katibong ganun? Magkakagatan tayo.
0: Magkakagatan, ayun. Nakatakot naman yung kagatan.
1: Sige, saan daw parte ng katawan ang gusto mong hinahalikan? Ha? Yan po ating question of the heart ngayong Friday, Kinky Friday. Pabot nyo sa amin ang inyong sagot. Ha? Sagot na yung gusto ko ngayon.
0: Sagot, oo.
1: Hindi na to, sagot na talaga. Sagot nyo sa ating question of the heart. Do text us at our text lines. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga online, naku, punta kayo sa ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City to post and also message us your thought of the day.
1: Pwede sa Messenger, pwede din kayo mag-comment dun sa question of the heart post natin. Ha? Yes. Usapang halikan!
0: Gusto ko yan.
1: Ay, naka.
0: Si Supply Queen.
1: Katrina Velarde coming in. Here's Lason Mong Halik. 92.7 Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Ang

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sarah G, very special love.
1: Special love.
0: I found a new.
1: And a very special kiss.
0: Siyempre na magkasunod yan.
1: Ay, of course.
0: Special yung love, special din yung kiss, di ba?
1: Kasi pag mahal mo.
0: Special na kiss? May ano? May itlog o? may ice cream? May ice cream on top?
1: may mga additional do. May mga additional ano toppings.
0: May mayonnaise.
1: Anong lasan?
0: Ay, no. Uy, George, ano pa nasa isip mo? Ang aga-aga pa. Okay.
1: Kinky Friday naman.
0: Napapakabait na pa naman ako. Mabait na ako ngayon.
1: Ever since naman, mabait.
0: Kasi, pinalaan ang daming agad reaction. Pag Kinky Friday talaga, ano, ang daming gusto mag-react dun sa ating question of the heart.
1: Ang kukulit niyo pag Friday.
0: Ayan, 3363, sabi niya, good morning, best duo. Talaga, yan naman kami na, best duo talaga. Lady G and Dr. Heart. Yeah, it's Kinky Friday and mag-iinit na naman ang mga isipan ngayon. kinikiliti lang namin yung mga isipan ninyo.
1: Si diba? June Rose pala to. Uy, thank you sa ano, JL Flower Shop. Maraming salamat, JL Flower Shop.
0: Kasama natin yan, katuwang natin yan sa ating Mother's Day promo.
1: Yes. Diyan yan sa may bulwa.
0: June Rose, bibisita ako dyan.
1: Lag-lag hindi yan.
0: Magpaturo ako paano magpagawa, magumawa ng bouquet. Oo, magpapaturo lang naman.
1: Ng arrangement.
0: Ng arrangement.
1: Akala ko yung bulak yung ito si 5959. Good morning to all Heart FM listeners. Shout out ko kay Lolito Tolitz Torimocha, driver ng Marites Taxi. Good morning,
0: Marites Taxi. Ganun ang pangalan. Pag nakasakay ka ba dyan, magsismisan ka ng driver. Dapat naka-train yung driver na makipagsismisan.
1: Siguro si Sir, si Sir Tolitz, pagsakay mo sabi, eto na nga yung latest.
0: Pagsakay mo, oy, alam mo anong latest ngayon?
1: Alam mo ba? Ganito ang nangyari. Good morning, ah. Good morning,
0: folks. Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM and DJ George, Dr. Heart. Ang mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, dyan po sa may Upper Carmeniton, di ba? Sabi niya, kung may party ma... party. Nako naman, party naman nilagay mo eh. Kaya party talaga. Akala ko, saan kaya party nito? May party ba mamaya?
1: May party.
0: Invite nyo naman kami sa party na yan.
1: Friday, ng, Friday ngayon, di ba?
0: Sabi niya, kung may party man sa aking katawan, gusto ko mahawa. Hahalik lang naman yung pinag-uusapan namin.
1: May hawak
0: namin.
1: Sa kanya eh.
0: Bakit gusto mo hawak? Halik sabay hawak talaga ha.
1: No.
0: Sabi niya, gusto daw niya mahawakan yung leeg kasi doon ko ma-feel yung kiliti. At hagod sa katawan at haplos. Parang magpapainit at mapapa-intense. Hoy!
1: Gusto ko yung gusto ko yung pagkabasa eh.
0: Shout out Mr. Ryder ha.
1: Ala, request siya ng hawak.
0: Talaga naman.
1: Kayo talaga.
0: May haplos na nagpapainit. Parang ano yun?
1: Hawak at halik pala yun?
0: Parang nakaalala ko din. Haplos na nagpapainit.
1: Ano? Yun na nga eh. Na-imagine ko tuloy. Good morning, Demsoy Robles, ha? Sabi niya, agtang una na ako nga i-case, duha kagtang. Ano ba yung may dalawang agtang na yan?
0: Agtang? Ano ba yan?
1: Dalawang agtang daw. Sa dalawang tao
0: dalawang
1: ito?
0: Dalawang noo. Saan ba may... May parte ba ng dalawang noo? Ang pagkakalag ko, dalawang pisngi.
1: Yun.
0: Oh, dalawang pisngi. Pisngi. Yung noo, isa lang. Yung pisngi, dalawa.
1: Demsoy.
0: Left and right.
1: Oh,
0: di ba?
1: Tama. Kinaklaro lang natin.
0: Bakit ba dun sa dalawang aktang gusto mo, Demsoy? Ay, matega, maramag bukid dun talaga ba?
1: Gusto niya siguro yung dalawang ano, dalawang tao yung halikan niya doon sa forehead.
0: O baka dalawang beses halikan sa...
1: O, pwede. Kasi sabi nga nila, a kiss in the forehead is a sign of respect.
0: Kasi yung unang, noo. Noo yun. No. Yung pangalawang, baka ito yung inamin mo, Demsoy. Yung pangalawang noo, no yun, no!
1: Noo, no! May part 2. O, di ba? Ay, naku, Demsoy.
0: Keep your messages coming, ha? Text line po natin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: Ayan, sa ating mga Facebook page naman. Na. Oo, sa mga naka-online, Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating question of the heart, George.
1: Ay, saan parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan?
0: Pagbabalik pa ang tabalang George and Dr. Heart. Just keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo, pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan

paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM Bukidnon. 8 minutes more before we hit 10 o'clock on a very wonderful Friday. Tina Paner, tamis ng unang halik.
1: Ikaw ba, George, naalala mo yung tamis ng unang halik?
0: Oo naman, it's still vivid.
1: Ay, talaga ha, vivid na vivid ka dyan ha.
0: Nako, sir, sinasabi ko. Yung mga first natin.
1: Hi din sa mga nakaka-relate sa kantang yan ha. Yung mga ginawang theme song, yung kantang yan ha.
0: By the way, Dr. Hart, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulations.
1: Ay, talaga. Ma'am Joyce, good morning.
0: Good morning, Ms. Joyce.
1: Naalala mo ba yung tamis ng unang halik?
0: Alam mo, marami talaga na pag ano sa ano no, sa mga kanta, yung memories. Napapa-reminis tayo.
1: Yung tipong napapa-smile ka pag naririnig mo yung kanta ninyo.
0: Correct.
1: Diba? Ay, tapos biglang naaalala mo yung una kang hinalikan. Sa saan mo gusto?
0: Correct. Diyakap ka. Tapos sinawakan.
1: Tawag dyan, kisabay hug.
0: Kisabay hug.
1: Kisabay hug. Sabay hug. Sabay hug nga.
0: Tapos yung time na.
1: Nadiretso ko lang naman eh.
0: Yung time na nagkakasakit ka. Diba? Yung yakap sulat kispirin.
1: Ay nako, ang sarap naman ng mga panahon na yan.
0: Ngayon ba wala na?
1: Mabait na nga ako.
0: Ay, mabait na. Mabait ka naman ever since.
1: Ito sabi ni Heart Pasada Group Noel. Sabi niya, good morning Dr. Heart and Ate G. And Ate G, ha?
0: Yes, kuya.
1: Niya, the church says the body is a sin. Science says the body is a machine. Advertising says the body is a business. The body says I am a fiesta. Talaga?
0: Grabe naman.
1: May piyestahan ba yan?
0: May piyesta sa inyo.
1: Eh, pero sabi niya, still walang forever.
0: Ay, grabe na. Ayun naman talaga si Kuya.
1: Ay, nako.
0: Ayan, 3914, Angales family. Magandang umaga dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Mami Elaine, Sir Nicholas, Ma'am Jolene, at saka si Sir Glenn. Good morning.
1: Wala naman kay 9758. Sabi niya, good morning to all staff ng Heart FM. From me and Saison. Ayan. Ano yan? Only here at San Andres. Kadingilan.
0: Ay, Kadingilan. Good morning.
1: Mga taga Kadingilan, Bukidnon. Hi po sa inyo. Maayong buntag.
0: 4994. Morning both. Gusto ko i-kiss. Ito na. From top to bottom.
1: Hi!
0: Para feel na feel, sabi niya, i-head to toe. Uh-huh. Intense talaga. Dito mo rin masusukat kung gaano kakamahal ng isang tao.
1: Anong gusto niya, George? Ano daw gusto niya?
0: Kiss from top to bottom.
1: Ay, nako. Top to bottom talaga.
0: Gusto ko yung box.
1: Hindi sabihin walang lockdown.
0: Oo. Gusto ni ni 4994.
1: Nakakainit naman. Alam mo, lamig-lamig dito sa labas ng booth. Pero naiinitan ako ngayon.
0: Naka-jacket kami, ka ba?
1: Narinig ko lang yung top to bottom. Ay, naku. Talaga naman. George, yung tawa mo, ano ba?
0: Akala ko nga ice cream.
1: Ito na, balik na lang alat tayo sa tamis ng unang halik na yan ba?
0: Yung top to bottom talaga.
1: Grabe naman si 4994, ha?
0: Good morning sa'yo.
1: Ito naman si, sabi ni Heart Pasada Group, Joseph, ha? Sabi, maayong buntag, poging Dr. Heart and cute Miss G. Hala ka, oy, hindi ko...
0: Hindi po namin masabi-sabi.
1: Hindi ko masabi yung comment mo.
0: Hulaan nyo na lang.
1: Miss G, nagsisimula sa letter B, nagtatapos sa letter N.
0: Ayun. Nako. Laging sinasabi ng magulang natin yan, kusi unta ka ron sa...
1: Gusto na niya halikan sa ano?
0: Doon.
1: Ilalim ng buwan.
0: Yun. Sharo, hindi niyo nag-gets na. Sa
1: buwan. Like
0: nako. Isang malaking buwan.
1: Sa buwan. Wrong spelling.
0: Typo error ba yan, Kuya Joseph?
1: Eto naman mula kay 2498 talaga naman kayo ha.
0: Kayo ha.
1: Baka ma-sensor kami dito. Sabi niya, sabi ni 2498, para sa akin po, Miss George and Dr. Hart, ang gusto kong halikan ang kanyang leeg. Ha? Kasi dyan ko malalasahan na sarap ng mani. Sa leeg. May magic ba dyan? Shout out daw kay Roel Pedro na nagda-drive while nag-drive going Claveria. Background daw nila, ang Hart FM.
0: Oh, yeah.
1: Si Jeff Rox, solid listener po ng Hart FM.
0: Anong meron sa leeg? May magic?
1: Merong, masarap naman talaga ang leeg. Di ba?
0: Ng manok.
1: Oh, meron kang ginagang spicy neck. Di ba?
0: Chicken neck.
1: Uy, Jones. Hindi ka na makapagsalita. Bakit ninaalala ka na hinahalik ka sa leeg?
0: Hindi na. Nakakatuwa lang yung ano nila. Yung mga nasa... Kayo talaga.
1: Hindi. May na, alam ko may naaalala ka lang eh.
0: Dahil sa leeg-leeg
1: na yan. Yung leeg-leeg na yan.
0: Kayo na bahala.
1: Hindi
0: na ako makapagsalita dito. Ano ba yan?
1: Asa, keep your messages coming ha. Babasahin namin ating question of the heart, George.
0: Oo. Saan nga bang parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan?
1: Magbabalik ba kami ni George? At syempre, ay yung programang Music from the Heart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDO Idol. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
4: The Moffat Twins we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Oro City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Moonlight Flower. Ano kaya ang klaseng flower yan?
1: No? Sa gabi lang namumulak.
0: Kasi pag kakalap yung sunflower, bumubukadkad.
1: Sa araw.
0: Sa araw. Ito naman, Moonlight Flower. Bumubukadkad ba kaya ito sa gabi?

0: Ang mga
1: dinner. Ng moonlight flower. Oras natin, 10:21 in the morning.
0: And the time check is brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Nakikinig si Gemma Palahat Pubo, si Ate Gemma. Sabi niya, good morning Dr. Hart and DJ George. Yung noo ko po dahil sign niya na pagmamahal at respeto.
0: Aww.
1: Pero gusto ko halikan ng Hart FM dahil mahal na mahal ko forever.
0: Gusto ko yan, Mami Gemma. Talaga,
1: mamili ka lang. Sino gusto mo halikan sa Hart FM? Si Dr. Hart, si George, si Hardy Stone.
0: Or si Jason Steele.
1: Or si Jason Steele. Ay, shout out dyan ha sa, ano to, di ba? Dyan sa Upper Carmen.
0: Zone 10.
1: Kina Dina Maghanoy, kay Vicky Dagus, Eva Abing, kay Rebecca Mabailo, Gina Rigala. And also, hi na rin kay Elsa Batuan, Mary Jane Lagat, Marilu Calo, Estela Sudaria, and to Salome Pacamo. Hi na rin, good morning kay Sabina Dumpa, Grace, at kay Divina Lintunan. Mga solid listeners natin dyan. Dyan po sa may Purok 3, Zone 10, Upper Carmen.
0: Ayan, maganda umaga din kay ano ha, Damsoy. Sabi niya, dili lang ko sa Agtang Oy, oh, para... San ba
1: asa
0: yan?
1: Kasi dili lang ka sa Agtang, sa Aping lang ang karan.
0: Sa Aping. Yung Aping na yan talaga. Sabi naman ni 3223 Dr. Hart, lingaw ka, ayaw mo paminahon.
1: Dahil sa inyo yan.
0: Correct.
1: Oh. Oh. Hindi lang kami to, kasama namin kayo. Programa natin to.
0: Kaya lahat tayo, di ba? Nagkakasiyahan.
1: Oh.
0: Ano, konting ano lang to, konting distress. Diba?
1: Yun.
0: Breather.
1: Oh, breather. Sa dami ba naman ang problema natin, di ba?
0: Correct, correct, correct.
1: Problema sa... Ay, nako.
0: Sa kuryente.
1: Mataas na naman yung mga...
0: Ha?
1: Mataas yung mga... Hindi dapat tumaas. Kaya ng preso ng gasolina.
0: Di
1: ba? Ano ba naman nasa isip?
0: Kuryente. Tubig. Ay, nako, lahat na siguro.
1: Si George talagang kinikiliti pag Biyernes.
0: Oh, ewan ko ba? Kayo kasi eh.
1: Ano ba iniisip mo na tumataas?
0: Hindi, marami naman tumataas ngayon.
1: Uh-huh.
0: Ako lang yung ata, hindi tumataas.
1: Ay, kay Zibel Pelino Incenso. Good morning sa'yo. Sabi niya, Heart, Happy Friday, Heart FM. Sweetie George and Dr. Heart. Shout out, dyan po sa may bulwa, ha? Nakikinig daw sila ngayon. Good morning. God bless po sa inyo lahat. Bing!
0: Good morning naman dun sa ating Facebook page, Dr. Hart. Meron tayong pinost doon.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi dito ni Gal Banaag, palagi kong mahalikan ang thumbs ko po. Para thumbs. Palaging approved.
1: Ay, nahalikan pa yun. Di ba sinisip-sip yan?
0: Sinisip-sip. Thumbs up pa yun.
1: Di ba pag bata?
0: Oo, nagtatumbs up. Ayan. Ito naman si Isabel Pelino Incenso. Sabi niya, gusto ko sa lips para ma-feel mo yung pagmamahal na galing sa puso.
1: Ayan.
0: Saka na yun, ibang halik pag both kayo okay. Aggressive 24 hours.
1: Talaga. Aggressive 24 hours, ha? Hindi mamamatay. Hindi namamatay.
0: Kawawa naman.
1: 24 Jean Garcia Acadia, sabi na, good morning, Heart FM. Mga ka-sweethearts, Dr. Heart and George. And ang part daw ng katawan na gustong halikan ay ang noo. Kasi sa forehead, yun nga, means I love you. Talaga. Ganun ba yun?
0: Ganun yun. Sabi nga, it's a sign of respect kapag sa noo daw.
1: Bakit walang umahalik sa noo ko? Yung nag-ahalik, pero sabi niya, high call.
0: Iba pala yun. Iba pala yun. Ito naman si Beth. Hi Beth, kamusta ka? O, ng Barangay Punto. Na yan, ang Factura Pitogo family. Sabi niya, syempre po sa lips.
1: Ay!
0: Oh, pag ganun, nawawalang asma ko. Yun lang pala ang gamot sa asma.
1: Ay, talaga? Nakikinig din yan.
0: Parang...
1: Parang pang mouth to mouth.
0: Mouth to mouth. Oo, para ba? Oo, dapat. Para sa hangin. Oh,
1: oh, yung yung ating ano ha, remind ko lang nga pala George, no? Yung mga sweethearts natin dyan po sa may bukid noon. Especially dyan po sa 3rd District ha. Yung ating passport on wheels. Yung schedule for appearance na yan, May 20 hanggang 22 dyan po sa Kibawi.

0: Function Hall sa East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ayan. So, huwag niyong kakalimutan yan, yung mga appearance na yan.
1: Correct. O, yan ha, pinalapit na po sa inyo yung ano, pagpapaproseso ng passport.
0: O, diba?
1: Kailan pala passport, I think meron pang PSA yan.
0: Tapos na yung ano, NBI. Ito na lang ito ngayon, yung passport on wheels.
1: Personal appearance na lang.
0: Personal appearance na ito. Kasi nagkaroon na ng initial screening. Diba? Of course, yan po'y through the initiative of Congresswoman Inday Audrey Zubiri.
1: Maraming salamat.
0: Ganyan dapat yung mga Congresswoman. Ang daming mga proyekto. Diba?
1: Tama. Lihok.
0: Oras natin, 27 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Alright, dating question of the heart again para sa kaka-tune in lamang. Ano bang pag nagkakagulo sila dito sa Heart FM? Ano ba pinag-uusapan nila dito?
1: Ayan. Naku, sweetheart, so, saang parte ng katawan mo ang gusto mong hinahalikan? Oh, yun. Kinamomachup-chup.
0: Saan daw ang parte ng katawan ang gusto mong hinahalikan? Pwede kayo mag-text sa amin, ha? 0917-1579-927. And dun sa kabilang line namin, 0961-8924-927.
1: At pwede ka rin mag-message doon sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
0: 10:28, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! DBT,
2: the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Oras natin 10:41. Kayo po'y nakatutok dito sa 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang halik mo lang. By Christine Love. That song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Isang halik mo lang at ako'y natutunaw.
0: Yan lang yung kailangan.
1: Isang halik mo lang at ako'y gagaling sa aking karamdaman.
0: Alam mo ba, Dr. Hart, yung kiss is a very therapeutic activity sa katawan. Kasi daw it releases stress and it boosts up our happy hormones, according to science.
1: Wag lang mag-release ng bad breath.
0: Yan naman ang very no-no. Make sure naman kung gagawin ninyo. Okay naman yung hininga natin.
1: Bakit kaya, no? George, yung mga halik na yan, hindi nakakalimutan.
0: Kasi it's an act of love.
1: Talaga.
0: Halik, yapas.
1: Nandun yung sincerity ba? Pag nahalikan ka?
0: Oo, parang it's a way of expression na din kasi na mahal mo yung tao. Pag hinalikan ka. Kaya lang, kapag hinalikan kasi iba't ibang parte ng katawan, may iba't ibang meaning daw yun.
1: Oy, talaga?
0: Oh.
1: Ano ba mga meaning na yan? Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Di ba ako nakatry?
0: Di ba, nabanggit na natin kanina sa noo, it's a sign of respect. Sa kiss, it's an intimate love.
1: Okay.
0: Tapos kapag kamay
1: pag
0: naman.
1: Sa noo, intimate love yun. Tapos?
0: Hindi, sa lips.
1: Sa lips, wala. Hindi ko narinig yung lips eh. Gusto ko pa naman yun.
0: tapos. Gusto mo yung parte na yun. Tapos meron pa yan sa kamay.
1: Sa kamay? Ano naman sa kamay?
0: It is a sign of the person na gusto makipag, intimacy. The built of intimacy is
1: ay, sa kamay? Sa kamay nagsisimula ang lahat?
0: Sa leeg.
1: Sa leeg?
0: Sa kamay.
1: Diba, ano ba?
0: Diba kapag ginalikan ka sa kamay at saka sa noo, it's a sign of respect.
1: Respect. Okay.
0: Kapag sa leeg.
1: Sa leeg.
0: Sa lips. It's a sign of intimacy.
1: Ah.
0: Kasi daw, nandyan yung, di ba, sinasabi natin kanina, yung kiliti.
1: Ay!
0: Oo.
1: Yung kiliti. Yung pwede naman kilitiin din sa kilikili, sa armpit.
0: Pwede ba? Huwag dyan. May nagbanggit yan. Doon daw yung gusto niya.
1: Ibig sabihin, pag sa leeg, parang nakakapil ka ng init. Parang
0: sa leeg, sa lips. Kasi may mga ano yan na science tuloy tayo. May mga ano kasi dyan, nerves that...
1: Ay, talaga, sa leeg.
0: That siguro, in a science term, ito nakaka-robust. Ito, ginamit ko yung science term. So,
1: nakaka-ano? Nakaka-ano?
0: Saka magpataas ng robust.
1: Ha? Akala ko iniinom lang yan.
0: Ginamit ko yung science term, ha? So,
1: ay, talaga.
0: Scientific term pala. Kaya, okay yan. Okay. Kasi dun yung mga part.
1: Ay.
0: Dun may mga nerves.
1: May mga nerves na nagtitrigger. Ay.
0: May sinisensya sa brain natin. Na parang kinakalog niya yung brain. Uy, it's intimacy.
1: Ay, ganun.
0: Parang,
1: yun na nga, nakaka-trigger.
0: Oo.
1: Nakakataas. yung feeling, di ba?
0: Yung feeling. Siyempre, mahal mo yung tao. Ganun yun. At plus, nakakadagdag yun ng iyong pagmamahal doon sa tao.
1: Ay, talaga.
0: Kasi you get to know the person. You get to feel the person.
1: Pag sa leeg, hinahalikan.
0: Pwede.
1: Kinaklaro ko lang naman ikaw, tawa ka naman ng tawa.
0: Kasi, general, kiss in general.
1: Kiliti ba talaga?
0: Kiss in general.
1: Pati sabi ako ng leeg, George, talaga na tumatawa ka, kinikilig ka. Naalala mo?
0: Wala naman.
1: Nakakiliti ba talaga?
0: Siguro. Talaga. Di ba ang tanong natin sa ang pati ng katawan mo ang gusto mong hinalikan? Siguro, Joanne.
1: Ay, talaga? Para sa ka. O, tira mo yung tawa na
0: yun. Diba?
1: Sabay ganun ka agad.
0: O, diba?
1: Pero iba dito si Pearl, ha?
0: Si
1: Kring.
0: Hi, Kring. Good morning.
1: Hi, Kring. Kamusta ka na? Miss you. Sabi niya sa armpit naman sa kanya.
0: Bakit daw? Bakit armpit?
1: Para makita daw niya kung sa ka-flawless ako.
0: Paka, diba? Yan, yan. O, diba? Oh.
1: Sabi niya, thank God it's Friday, fly day. Saan ka ba mag-fly? Sama naman ako.
0: Sama kami. Regards to mommy, ha? Yan, hi, mommy Marilyn. Nakinig yun.
1: Talaga. Pero talaga, kring, nakakakiliti pag sa armpit.
0: Pag armpit.
1: Seryoso.
0: Yan nga lang, yung ano eh, di ba, kinikiliti ka sa ano, maano na
1: hindi
0: yan.
1: Hindi ka pa nagagawa yan.
0: Sa armpit? Try mo minsan.
1: Talaga, kring, ha? Oo. Bulong mo nga sa akin, kring.
0: Ako din, medyo na-curious din ako. Hi to Pamela Grace Mabaga, listening from Bulao. Ipunan, Talipapa Market. Shout out kay Fam at Apple. Good morning. Thank you.
1: Yan. Si Hako Hidalgo, nakikinig din sa atin. Sabi niya, good morning, Dr. Hard and Pretty George. Shout out sa Hidalgo and Humamil family. Hi, kina Angela, Dranoel, and Jenny Rose. Hi also to Bembem, kay Bembem Humamil. And happy listening from Janet Hidalgo of 787 Laundry Shop.
0: Sa aming para-upol ito. Thank you sa inyo pakikinig. And speaking of, Dr. Hart, gusto ko lang pa-remind na bukas na po natin i-announce yung winner ng ating My Mama with a Big Heart.
1: Ay, bukas na. Sabado na pala bukas. Ano?
0: Sabado, oo.
1: So sa Linggo, Mother's Day na. Para magamit naman nila. Di ba? In celebrating the Mother's Day. Ayan. Sa lahat ng mga moms out there, mga mami, mga mudrakels, mga mama, mga nanay.
0: Si Ermat. So.
1: Mga magigiting na nanay. Ha?
0: Tsaka
1: happy,
0: mga mother.
1: Happy Mother's Day sa inyong lahat. Mula po sa inyong Heart FM.
0: Correct.
1: Family.
0: Pati na rin sa, ano, sa mga mother figures natin. Marami yan sila. Hi po, maganda umaga. May bisita po tayo. Hello po.
1: Ayan, mga taga na to, mga taga Upper Carmen, sigurado ako dito.
0: Ay, nako, may nakita akong napakaganda. Ay, winner. Hi, Mami Gemma.
1: Alright, to oras natin, yung ibang messages, ha, babasahin ba namin mamaya. Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: yan na nga. This kiss, this kiss. Kiss, kiss, kiss, kiss.
1: Kiss, kiss, kiss. May kiss-kiss ang nangyayari.
0: Ah, diba? Talaga naman. Yan kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, yung halik na yan, yung kiss na yan.
1: Correct.
0: Sa parte ng katawan na gusto mong mahalikan ka raw, sabi ni George. Alam mo, kailangan kasi talaga itong kiss, isang
1: correct, diba? Correct, correct.
0: Pinapaalala, kaya tayo meron ganitong question of the heart. Pinapaalala natin na mahalaga din ito sa isang correct relationship, diba?
1: Actually, kiss is a sign of respect din sa tao. Hindi yan para iniisip kasi natin kapag kiss, sensual. Diba? Hindi po. Kasi even, yung ngayon paghalik sa beso-beso, kiss on the cheeks. It means friendship.
0: Ay, talaga.
1: Tapos pagalit
0: pero pag totohanin, naging di beso-beso.
1: Yung naging beso-beso, nagilahos man.
0: Pero naging, kakilala ng ganyan, sabi sa, hindi mo naman beso-beso yung ginawa niya.
1: Ay, aksidente po yun.
0: Kaya sinabi, dahil dun, tinamaan.
1: Diba?
0: Dahilan daw dun.
1: Kasi ano yun eh, parang a kiss kasi can form a feeling doon sa tao.
0: Ay, talaga. Diba? Kasi nagkakaroon, nagre-release ng, ito tinatawag natin, George, scientifically ha, nagre-release ng bonding hormones yan.
1: Correct.
0: Ito na naman si oxytocin.
1: Oxytocin. The happy hormones.
0: The love hormone. The love hormone. Na tawag natin. Diba? Kaya importante, mahalaga yung kiss na yan.
1: Kiss na. Pero yung kiss sa kilikili. Ang sarap, uy, ang sarap ng kiss.
0: Oo.
1: O, diba? Yung nga yung mga, ano, diba? Yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin, hinalika natin, na tinatawag nga na, ano, eh, yung, alam mo yung halik ni Lola. Yung, yung parang sinisimot mo, ganon.
0: Ay, talaga.
1: Oo.
0: Ganon din naman. Ay, nakakababa ng stress din ito.
1: Correct, correct, correct.
0: Nakapag-lower ng cortisol. Ibig sabihin, hindi nakaka-high blood.
1: Hindi.
0: Kaya siguro tumataas ang BP ko dahil na walang nakikiss sa akin. Naman.
1: Medically, meron talaga siyang nagpa-contribute sa ating katawan.
0: And of course, it also boosts yung tinatawag nating emotional connection dun sa partner ninyo.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Ay, nako. Sarap na. Sarap ba yun? Hindi ko na, ano yan, natatry.
1: Hindi mo na, hindi mo pa natatry. Nako, itry mo.
0: Ito sabi ni 8764, sabi niya sa Alimpo.
1: Alimpo? Asan yun?
0: Ah, yung dito sa book ba?
1: Ah, ano? Ah, sa my skull?
0: Oo.
1: Ayun nga yung sinasabi ko, halik ni Lola.
0: Ah.
1: Yung parang sinisimot.
0: Sinisimot?
1: Oh, yung parang may simot, yung halik.
0: Simot na gigil, parang ganyan.
1: Oh, simot, gigil.
0: Ay, tapos hindi naman ako sa Alimpo, gumagan.
1: Saan ba? Saan ba? Saan ba nang gigigil?
0: Yung may halik na may gigil?
1: Ay, oh. Saan ba yun? Saan ba yun?
0: Sa
1: cheeks?
0: Basta dun sa ano, sa may, alam niyo na kung saan yun sa?
1: Ito ba yung ano? Isang buwan? Isang buwan? Yan ba yun?
0: Ay, nako. Sarap kaya yun. Sabay,
1: Diba? Sabay may simot. May bala kayo mag-isip.
0: Ayan, si 557. Asa ba tayo? 0964. Sabi niya, good morning po mga DJs. Greet ko lang dito sa Gilinan, Lower Tungawan, sa Zamboanga, Sibugay. Ayan, maraming salamat. Sa kanyang family daw, sina Florinda de la Rosa. And to Teresita Midel, Josephine Castelo, Florante de la Rosa. Yan po'y galing kay Joey Castelo. Maraming thank you for
1: listening.
0: Magandang
1: morning. 5574, pa-attendance check me ni Mayor Miles. Hi to Mommy Amy. Iya Mama, si Hasmi, si Rox. Ay, si Mommy Roxanne Macha. Hello po, Sir Lorimer Sakala. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Barangay Kamamanan at ang BBQ family. Maraming salamat.
0: Si Mami Marilyn, nag-message.
1: Rebound din sa inyo. Andito lang ako sa tapat nyo. Nakikitawa sa bawat alakap nyo. Diba? Sabi ko, ang lakas nyo magpatawa sa akin. That keeps me going. Aww.
0: Aww. Sabi niya, kiss ko, be.
1: Mwa, mwa, chup, chup. Thank you, mommy. Maraming maraming salamat. At sa Gonzales family, yan, sa my Zone 2 si Carmen.
0: Si Princess Elievera Argab... Argabiador. Sabi niya, hello po. Gusto ko lang i-shoutout ang mama ko na si Mitzi Elievera Agrabiador. Ang Happy Mother's Day.
1: Good morning.
0: Bukas ha, magpa-ano kayo. Pwede kayo magpa-shoutout para sa mga
1: Mother's
0: mama ninyo.
1: Para mas special.
0: Kasi pansam may DJ pa.
1: Correct.
0: Walang DJ. Kaya pa-advance shoutout na kayo.
1: Yes. Pa-advance. Ito si 3396, mga solid staff listeners ng Eden Celeste. In the hug. Maraming salamat po sa inyong pagkikwa. Memorize talaga, Ayan, hi to Sir J. Mark Bodalos, ang kanila manager. Mary Joy, si Leslie Ann, a.k.a. Tandoy Cruz. Dennis, Renald, Julius, and Franklin, salamat po. From Junpio, Guapo. Ay, sige,
0: Leslie
1: mula.
0: Leslie Ann, nakakalasing ka ba? Gusto ko malasing sa'yo.
1: Kasi T.L. Uy, sabi niya, laag ng moderi.
0: Ay, sana. Pwede ba kaming pumasyal dyan?
1: Oo. Sige, balik kami dyan, ha? Maraming salamat.
0: 0104, sabi niya, good morning po and thank God it's Friday. Nakaka-expose naman po yung question. Sabi niya, for me po, it's similar to everyone else's answer. Nasa lips. Ay. Kasi it feels most intimate the way and where we most feel connected or in sync. Especially when it's just the two of us. Pag kayo lang talagang dalawa. No? Sabi niya, the two of us lang talaga. We just get lost in the kiss and it feels like a promise I choose over and over again. But I like also like getting kissed sa chicks. Like ang sweet lang kahit mabilis, especially yung may binibigay ako na gift, tapos kinikiss ako sa cheeks to show their appreciation. I just feel like melting right there and then. Tapos yung last is a forehead. Ang dami naman. Parang buong katawan na itong gusto niya.
1: Head to toe.
0: The kind of kiss is different naman kasi it's reserved for vulnerable moments. It's more quiet, softer, and deeper. Sabi niya, wala tuloy ako. It comforts me, making me feel safe and well taken care of, as well as letting me know that I'm loved. Overall, kisses are physical expressions or showing our love and warmth for each other. And so it's beautifully romantic and sweet. Yan, yun lang po. And shout out daw ka kanila Mayan, kay Clark, Christopher, and friends. Hi, Kay!
1: Hi, Kay! Thank you. 5723, hi to Divine Kate Capitan. Maraming salamat.
0: Yan. Yon. Oy, parang alam ko na yan. Alam ko na yan.
1: Ano yun?
0: Alam ko na alas yan.
1: Di ba?
0: Inunahan mo naman ako eh.
1: Oo. May pa-teaser ako.
0: Ayan na. The Price is Rise overload na. Alright, George, bunot. Paikot tayo, ruleta. Bago tayo bumunot.
1: Ayan,
0: tumigil sa...
1: Driver
0: yung magiging winner natin. Yes. Bunot tayo sa Dropbox ng mga drivers.
1: Aking nabunot. Ay, Dr. Hart, ano to? Taxi driver. Taxi driver ang ating winner. Mula sa Rhea Taxi. Congratulations, Leonard John Arigin.
0: Congratulations sa'yo, Ronald John Arigin ng Rhea Taxi. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na ang prize ninyo ha. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Yan po yatid sa atin ang Kevin Enterprises for your piso. Gets more value and Senator Juan Miguel May Subiri.
0: 7 minutes after 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali!
1: Mm. Ooh.
3: ba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:23 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Pasayahin natin ang ating lunch kasama si Harvey Stone dito lang sa Hard FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest Nandin Sweethearts, 11:39. Good morning, everyone. Good morning, sweethearts. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Good morning sa ating mga sweethearts na patuloy pa rin nakatutok dito sa ating programa. Nako, maraming salamat ha. For sure, nag-enjoy sila at medyo nakiliti doon sa programa nila, Dr. Hart at saka ni George ha, yung awardee ng ating Outstanding DJ. Congratulations! Hey, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. At saka pohon, magkita-kita pa rin tayo. Alright? Sa ating mga drivers ngayon ng Bok Tramco, happy listening po sa inyo, mga manong, itong mga poging drivers ha. At saka yung mga nakatutok dyan sa may maramag, itong mga maanyag na sweethearts dia. Happy listening to all of you at saka maayong pagbaniod to. Demsoy! Paring Demsoy, maayong morning sa inyo di ha. And of course, mga kasamahan niya sa JRS Maramag, etong Kabanday Machine Shop. Always to nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo ha. Sila si Jokol Jetro Jusil Dodong Marlon o pinakagwapo na si Yuri. Liwat sa tanang mga DJs dito sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Jeric Ginto, naminaw siya sa ato karon. Norman Transco Gatoda, Satoda, dyan sa may Agora. Happy listening po sa inyong lahat. Padayon ta ha. Oras natin, 11:41. More music pa rin dito sa ating programang Heartbeats on a Friday. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, honest natin, 50 minutes after 11 o'clock. At happy listening po sa lahat ng mga kumakain ngayon, ha. Nako, si ate, grabe, hapit na maubos yung ano yung rice cooker, ha. Grabe naman, di ba? Diba, pagsabi nila, pag in love, gusto mong hindi ka na makakain at saka hindi makatulog. At saka may tagyawat sa noo, pati na sa pisngi. O yung kakilala ko, ha, yung friend kong in love ngayon na, nako! O, mayroon na sinugdanan, day. Anyway, happy listening sa ating mga kaibigan, ha, dyan sa may 787 na laundry shop. Eto talaga yung mga sugay natin, ha. Shout out sa akong mga anak o sisi in-laws. Maayong pagpaniud sa iyong tanan kay Dranuel, Angela, Jenny, Rose, and also kay Bem Bem. Happy listening to all of you, and that's coming from kay Hidalgo. Ano pa pala si Janet Hidalgo? Oy, Janet, ikaw pala to, ha? Happy listening po sa iyo, Janet. And also kay Sir Eddie Kinia, maayong pagpaniud sa iyo, sir. And eto po, attendance check na, ha. Saan ba tong message? Okay, eto. Hi and happy listening kay Mr. Vivencio Takandong ng Savior Heights, ang ating Grab driver. Nako, pag Grab driver talaga, ha. Dito talaga sila nakatutok sa Heart FM. Especially yung kagayhaan na drivers natin, mga Grab drivers natin, mga pogi, ha. Happy listening sa inyo. Once again, kay Sir Vivencio Takandong ng Savior Heights. Shout out sa imo, sir. Maayong pagpaminaw diri sa Heart FM. Alas 11:52 na, magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang para enjoy ang iyong lunch. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nilinaw ni City Mayor Rolando Clarix Uys isang press conference na hindi uutang ang lungsod para sa pagpapatayo ng City College. Ayon sa alkalde, gagawing pasilidad ng kolehiyo ang lumang City Hall upang mailagay ito sa sentro ng syudad. Iginit ni Uy na mali ang mga alegasyong ibinabato laban sa programa at sinabi niyang ginagamit lamang ito ng kanyang mga kalaban sa politika upang siraan ang proyekto para sa kinabukasan ng mga estudyante. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na nananatili siyang determinado at patuloy na nagtitiwala sa kanyang mga department heads sa layunin nitong maihatid ang tapat na serbisyo publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:19 ang oras natin. Soundtrack brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Second hour and final stretch po ng ating programang Heartbeat on a Friday. Thank God it's a Friday. Ano bang mga plano natin mamayang gabi? Nako, sana matuloy ha. O kasi may nagbabadyang masamang panahon. Oy, sana hindi tayo ulanin dito. O, check na lang natin yung weather natin ha. Pero sabi nga nila, rain or shine, tuloy is tuloy, sabot is sabot, diba? Hindi nang pwede sa drawing lang. Uy, eto ha, happy listening nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa may Kamamanan BBQ family. Sabi nila, i-shake na namo gamay ang amo lunch kay Breathless na. O, yun ang kanta niya ng The Course ha. Di ba yan yung walang underwear Lola Amy? Oh, anyway, maayong unto sa inyo dyan ha. Jerry Cabuyaon and of course yung mga kasamahan niyang Neutral Boys ng Grab Car and Team Borlasoy Grab Car. Shoutout po sa inyo. Mommy Elaine Galens ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Medyo late na siya sa kanyang attendance ha. But anyway, nakapasok pa rin. Happy listening po sa lahat ng Galens family. And also kay Ronnie Ombok. Maayong pagpaniuto sa inyo, Ronnie. And ang ating din mga kaibigan dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Sa may Tizia Eatery. Happy listening po. At saka, sino ba itong Mr. Rider? Happy listening po sa inyo dyan ha. Sa lahat ng kumakain ngayon dyan. Yung nagpalibre ng sabaw at saka libre ng tutong. Oh, at least libre, di ba? May libre dyan sa Tizia. Happy listening po sa inyong lahat. 12:21 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:49 ang oras natin. Final break na po ng ating programang Heartbeats. And of course, susunod na maya-maya lang ha. Alauna, abangan nyo. Magbabalik si George para sa programa niyang Dear Heart. And of course, mamayang hapon, sama-sama na naman tayo para sa ating Heart Afternoon Drive. Eto, pa-shoutout kay Jan-Jan, Esther, Dinday, kay Virgie, and also kay Joel, Jover, Rosie, Mercy, and also kay Cherry A. Cherry Ann, hi din kay Eunice, Ivy, Arlene, kay Mercy, especially kay Judith, nga naghinuktok. Oy, nga nung naghinuktok man si Judith, ha? Sa lahat ng ating mga friends dyan sa may Gold Crest, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka yung request nyo, ha? Si, sino? Si George na bahala dyan para at least tuloy-tuloy yung listening satisfaction. Listening satisfaction! Happy, happy listening din sa kanilang security guards dyan, ha? Yung mga SG nila sa may Gold Crest. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto na, eto na, eto na. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo po ng bigas at saka grocery items. Eto na ang bilis. Nakapili na kaagad ng area. Dito tayo huminto sa may barangay Kauswagan. Bunot na tayo dito. Napakaraming entry. Eto na. Oy, winner natin galing dyan sa may NHA Barangay Kauswagan. Congratulations po kay Maria Joy Kayakay. Maria Joy Kayakay, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakiclaim lang po. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang mi ha, sa West City Central School. Kumulapas ka diha, di na na mao. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 12:51 na po, oras natin sweethearts. I'll be back with the music from Dilao. Of course, playing right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unam ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you. Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload.
4: The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rise. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
1: The price is rise. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The price is rise. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo, pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan

naman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 2:16. I don't want you to go yet. Samahan ako till 3. This is George. At second hour na ng ating programang Dear Heart. Grabe naman si R&B Princess. Ang init. Pero pinapalamig ang ating Friday. Well, it's cold here inside the studio. mas malamig pa nga eh. Oo. Dahil sa mga love songs. Pahag ko, B. You need warm hugs? Let me give you. Virtually lang. Because I can't hug you. I can't hug everyone right now. 0964. Hi sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Maygilinan, Lower Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Palagi nakikinig sa Heart FM. And sina Florante de la Rosa, Josephine Castelo, Florinda de la Rosa, Teresita Medel, Nerwin Medel, at saka si John Medel. Hi to Sir Joey Castelo. Lagi nakikinig yan si Sir Joey. Thank you, ha? Eto naman si Isabel Pelinio Encencio sa ating Facebook page. Hi, Sweetie George. Shout out to Lisa Bulwa, listening sa mga nindot ni mga love songs. Maraming salamat po. Haku Hidalgo, maraming salamat sa pakikinig. Shout out Miss George sa mga nagpapa-laundry dito sa 787 Laundry Shop. Kinikilig sila. Aba, nag-iintay sa kanilang ipa-laundry. And also shout out sa mga taga-creative designers sa Limket Kai, especially to Sir Joel Masa from Love Isaiah 14. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. At sa mga gusto pang magpa-shoutouts, go ahead and tell me. Yes, punuin niyo ako. Rain me with your shoutouts and texts ngayong Friday. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Let's put the good in the afternoon, okay? Keep it right here with me. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. It is now 2:30, and the time check is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ngayong hapon, mga sweethearts, gusto ko lang mag-share ng isang entry. Oh, sa ating My Mama with a Big Heart Season 2 Mother's Day promo. Ito kasi, gusto ko lang linawin na kapag nakapag-entry na kayo, you need to gather heart reactions para manalo. Oh, kasi napapansin ko dito, wala masyadong heart react sa ilang mga entries. So, ito, mula kay Lovely Nya Paldin. My mama has a big heart. Kay Permi Minia Hunaw-naon. Miss Kan Badlungon Mi. Naa siya Permi sa among kiliran. Wow, magkinaunsa man, mangina hatagon Permi sa moa. O gikaya niyan tanan, Miss Kan usa siya ka single parent. O labaw sa tanan, love ka ayuniya ang among mga anak. Hinaot makadaog, aron malipay sad ang akong inahan. Nako, Lovely, get your friends to heart react this post. Ang ganda. Maraming salamat for sharing that to us. Hi also to 2498. Miss George, keep safe sa lahat ng mga nagbabiyahe ngayon. Lalo na po sa amin. Napabalik na aming dalawa ni Ruel Pedro. Papunta na silang hingo o galing deliver. Shoutout muna bago mawala ang signal. Pedro family, Asidron family, and Musqueda family. Maraming salamat ha, dyan sa may Farm Bugas Claveria. Greetings coming from Jeff Rocks, Asidron. Habol nyo na yung mga pa-shoutouts and requests. I'll be waiting here. Just hit on these numbers. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Basta sinadya ko yun para makuha niyo yung number. Diba? At sa ating Facebook page, message me, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 2:32. Magbabalik ako. More love songs for you. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ang

0: Virginia.
1: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 12 more minutes bago po mag-alas 3. Love is the answer. England, Dan and John Ford Coley. And that song was brought to you by Magic Flake Cheese. Sa kalamion sa Cheese or Crunch. Mula mi po ang break ni mo. Gusto ko lang magpasalamat sa aming bisita. maraming salamat, Ate Cha, ng Trees' Eatery. Mamaya, balikan ka niya, no, ni Harvey. Magpa-thank you din yun. Grabe naman. Oo, may kalamay kami dito. Maraming salamat po. At mas magpapasalamat ako, ha, sa mga sweethearts ko na nag-entry sa ating My Mama with a Big Heart. Ayan, abangan po yung announcement namin. Dahil ang daming entry. Ako din, medyo na-overwhelmed din ako. Oh, as I can see it. But tomorrow will be the announcement. So watch out for that. Pero ongoing na yung ating ano, ha? Yung ating pag-check kung sino yung mga matataas yung heart reaction sa kanila mga post. We got actually mga 58. Meron nga dito more than 100 na. Oh, kaya naman abangan ninyo po bukas. Eto, sabi ni 8906, it's the head dahil yun na. Kasi tapos na yung question of the heart natin, Igig. Pero regarding doon, oh, kasi sabi niya, eto yung sagot niya, the question earlier was about saan parte ng katawan mo ang gusto mong hinalikan? Sabi niya, it's the head. Dahil nakalagay sa ating pag-iisip kung ang ating mga desisyon ay malaga o hindi. Di kaya'y tama o mali. Hi to Fern. Namiss ko tong dalawang to, si Fern at saka si May, si Faith. Oo, good afternoon sa inyo, ha, Mr. and Mrs. Manga. Shout out to Villadores family sa May Kamigin na nag-reunion. Abot tayo dyan. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Enjoy. Enjoy kayo, ha, mga sweethearts ko. Ayan, alam mo na, Fern. Alam mo na. Anyways, let me play my final set of love songs for you this Friday. Stick dito lamang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestadong isang high-value individual at dalawa pang sospek sa sinagawang bypass operation sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Nasamsam sa kanila ang mahigit 1,140 grams ng hininalang shabu na may kabuang halaga na abot sa 7.7 million pesos batay sa standard drug price. Ayon sa Cagayan de Oro City Drug Enforcement Unit, isinagawang operasyon katuwang iba pang law enforcement agency kung saan na-recover din ang bypass money, mga cellphone at isang sasakyan. Yan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya mga sospek para sa kaukulang imbestigasyon at pagsasampa ng kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:33 ang oras natin, sweethearts. Maayong hapon po sa tanan, napakainit po sa labas. At saka kanina nga pala, halos 11, umabot tayo ng 40 degrees Celsius. Oo, ayon yan sa DOST Pag-asa ng Lagindingan. Misamis Oriental. Anyway, so hanggang ngayon, di muna tayo lalabas na masyado. Magbabad na sa init, ha? Sayang naman yung mga pang beauty-beauty natin sa skin natin, di ba? At saka, mas mainam na din yung especially yung may alta presyon, may dinadalang sakit. Nako, stay indoors muna tayo, ha? Huwag tayong magpainit. Pero kung di talaga kaya, kailangan talaga nating umalis ng bahay kasi may importanteng patutunguhan tayo. Uminom lang po ng maraming tubig at saka dapat lang yung mga sinusuot natin, yung mga medyo presko sa katawan na hindi naman yung masyadong sexy. Pero kung yun ang trip mo, di ba? OOTD mo, why not, di ba? Anyway, mag-ingat lang po tayo mga sweethearts, ha? Tsaka enjoy natin yung Friday afternoon natin, right? So ano, kumusta na? Kumusta? Nagbabalik po Harvey Stone, ha? And I'll be with you all the way till 5 o'clock. At saka ano ba yung mga merienda natin ngayon dyan? Pakishare naman dito sa atin, ha? Yung mga kumakain ngayon ng turon. Nako, ang lalaki ng turon dito sa Cagayan de Oro, di ba? Ang sarap pa. Yung especially dyan po sa may Capistrano at saka dito sa may Nazareth. Yun ang palaging dinadala ni Sarah dito sa atin, ha? Yung may lamang Biko. Nako, na-miss namin yung Sarah. Shoutout nga pala kay Sarah of Upper Nazareth, ha? And of course, sa kanyang mga silingan din, ha? Namino diri sa Heart FM. Magandang hapon po sa inyong lahat, right? Let's enjoy our Friday afternoon. Yung mga may tira-tira pa dyang munggo. Oh, tsaka yung ulam nila ngayong gabi is munggo. Naku, happy Friday po sa inyong lahat. Kay Bing, maayong hapon sa imo, Bing. And of course, kay paring Demsoy Robles. I hope to see you soon, Demsoy. Demsoy, laag po dali sa estasyon. Ako makani ka Cagayan de Oro. Alright? Kapi-kapi ta din eh. 3:35 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more of your favorite hits dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Heart.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin. Ay, nakikinig sa atin ngayon ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may New Leaf Bake Shop, sa may Carmen Branch. Ito yung nasa kanto, di ba? Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan ha, especially sa inyong baker, sa inyong cashier nga guwapa. Wow, guwapa ha. Siguro, ang daming bumibili ng tinapay dyan kasi maganda daw yung cashier nila ha. Si Ma'am Sheng, happy listening sa inyo dya. And of course, sa inyong manager ha. Hi din sa ating mga kaibigan sa may ANC Fire Trading. Diyan po sa may Phase 1 NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dya ha. Mga guwapo-guwapa natin ng mga listeners dya. 787 Laundry Shop. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po yung mga customers natin? Marami ba? Enjoy lang kayo sa may music natin dito sa ating programa ha. And of course, kay Bing Incensio. Mayong hapon si Mo Bing. Kanyang buntag, good morning. Arong hapon, mayong hapon. Mayong pagpaminaw sa imo, Bing. And of course, yung mga sweethearts natin dyan sa may Bulua. Sa may Bulua, Talipa pa, ang Ora Meat Shop. Mayong hapon po sa inyo, kang Roderick. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Fish Landing. Pinakagwapo niya ha, si James. Pinakagwapo sa Fish Landing. Isda pala yung tinitindala. Ay, isda, manok pala yung tinitindala dyan. Pero nasa sa Fish Landing. Magandang hapon po sa inyo. And of course kay Mommy Amy. Oh, Mommy Annie niya. Happy listening. BBQ Family ng Kamamanan. Shoutout po sa inyong lahat. 3:46 na po ang oras natin. I'll be back with the music from El Mano. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dilibitin!
6: CDOI! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
8: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever!
10: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 12 minutes after 4 o'clock. Ngayon, nakikinig pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnoy. A music from Taylor Swift with Opalight. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese or Crunch. Mula mi po din break ni mo. And welcome nga pala ha, second hour stretch po sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Friday. Happy, happy Friday kay Mami Marilyn! Nagpa-check ng attendance ha. Maayong hapon si mo, Mami. Kumusta naman ka? It's been a while. Oh, wala na tayo chika-chika ha. And hi din kay Pearl, kung nakikinig man siya ngayon sa atin. Oh, at saka kay Lucas, kay Cassie. Happy, happy listening po sa inyo ha. And hi na din po sa ating mga Robinson Boys, dyan po sa may Ketkay ha. Hi kay Douglas, ang ating taxi driver ng Norman Transgo Taxi. At saka hi din kay Vince Irene and also kay Victor Arancon. Hatid papuntang Bugo ngayon si Kuya Noel ha. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. 4:13 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
5: Shot in the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: To us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcourt.ph. Oy, patendas check si Mayor Miles at saka kay Lola Amy. Present na sila ng avocado and mango shake. Nako, napakasarap naman yan. Hi din kay Roxanne Matcha at saka Lorimer Sakala. Lola Amy, perfect na perfect yan sa weather natin ngayon. No? Napakainit. Magandang hapon sa inyo once again ng ating BBQ family dyan po sa may Kamamanan. Mommy Elaine Gales! Ay, happy listening po sa inyo. Andyan sila ngayon sa may Agora Terminal. Going to Talisayan, Misamis Oriental. Ingat po kayo sa biyahe, Mommy Elaine Gales, ha? At saka yung mga kasamahan mong mga pasahero ngayon sa bus, ingat po kayo sa biyahe. God bless your trip! Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama na natin ngayon ang ating mga Pogging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tagamin natin ang report ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, Start. Yung mga nanggagaling ng Kanituan na dadaan ng Sayas area, may kabigatan na yung kalsada dyan papasok ng Cagayan de Oro, ng Carmen. Paglagpas naman ng Carmen going to Isalina Bridge, katamtaman lang naman yung daloy ng trapiko dyan kasi buhay yung traffic light. Tapos yung Divisoria area going to Corrales Street, maluwag yung kalsada. Tapos Giarbora Street going to Giarbora Extension, lalo-lalo na dito sa May Cugon area, maluwag pa yung kalsada natin. Kaya happy all pa.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nalalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tunog tiyara. Tingin ko pa lang para bang
6: local and proud.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. Oras natin 4:44 na po ng hapon. Mag-alas 5 na ha. O mga hinalay nyo diha, masindahin pa mubukla sana. Okay, magandang hapon ha, mga nanay natin ha, nasa bahay na. Oh, diba? Getting ready for dinner. Ano ba yung masarap na iluluto ngayon ni nanay natin ha? Eto si Rosalyn, ang sarap-sarap ng merienda niya. Kape, tsaka putong balanghoy. Ako, napakasarap. Happy eating sa inyo dyan ha, sa may Maramag. At tsaka yung mga kumakain din ng binaki dyan po sa may Impasugong, diba? Ang sarap ng binaki nila dyan. Sana may makapagdala dito sa atin ng binaki ha. O, tsaka pasalamatan nga pala natin ha, si Ati Cha. Ano po, para po sa pasalubong niya from Bohol ha. Sarap ng peanut kisses. At tsaka may kalamay pa. At tsaka ano ba to? Keychain na galing California. Grabe ha. From California, nag-drop by sa Bohol at saka hinati dito sa Cagayan de Oro. Maraming salamat po. Send my regards kay Kuya Lito ha. And may oras natin, 4:46 na po. Eto na, mag-recap na tayo sa mga winners ng ating The Prize is Rise Overload. Eto po yung mga maswerteng nanalo po ng ating bigas at saka grocery ha. Congratulations kay Maria Joy Kayakay ng Barangay Kauswagan dyan po sa may NHA. Ating taxi driver winner ng Rhea Taxi, si Leonard John Ariguin. Congratulations to you kay Nilo Kindala ng Barangay Lapasan dyan po sa may Kulambog. At saka kay Hernan Abalde ng Barangay Nazaret. Congratulations! Punta na kaagad kayo dito sa ating stasyon ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. 4:47 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with the music from Sunkissed Lola. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 4:57 na po. And it's by time for Harvest Tone. Maraming maraming salamat. At sinamahan nyo ako, ha. Hanggang alas 5 talaga. Anyway, bukas, sama-sama tayo. Alas 9 po yung programa natin bukas, ha. The 90s Heart. And of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. Happy weekend, everyone. God bless you all. Bye-bye.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Idiniklara ng Office of the Building Official ang buwan ng Mayo bilang Electrical Safety Month. Katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineer of the Philippines sa ginanap na flag raising ceremony sa City Hall Quadrangle noong Mayo 4. Layunin ng programa na palakasin ang kampanya sa electrical safety at maiwasan ang sunog at iba pang aksidenteng may kaugnayan sa kuryente. Kabilang sa mga aktibidad ngayong buwan, ang Safety Awareness Campaign, Electrical Safety Audit, Brigada Eskwela at Occupational Safety Training. Kinimok naman ang lokal na pamahalaan ng publiko na sundin ang wasong paggamit ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan sa mga tahanan at establishmento. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Show spin-off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Tiada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta heart it in, patsada o makarilita.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:33. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This is Heart 92.7. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga

Heart FM Time. It is now 5:47. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:18. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6:30.
0: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidon. Hey, we get 16 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo. Hello, how are you? Good morning, everybody. Mga sweethearts, this is your Jason Steele checking in. Sama-sama hanggang alas 9 ng umaga on this beautiful Saturday, 6th day of the week. How's the feeling right now? Kamusta naman? Feeling nyo ba gusto nyong maglaag-laag karon? Adlawa? O feeling nyo gusto nyong maglaba? Feeling nyo gusto nyong maglinis yung bahay? Pili lang kayo dyan. May mga kanya-kanya na tayo mga plano, di ba? Ano mga gagawin natin para sa araw ng Sabado? Marami sa atin. May mga task talaga. Oo, nagagawin. Hindi lang naman tumas-tumas ang task. Ito po'y iniutos sa kanila ng kanilang mga asawa. Maglaba ka na! Magbabad ka na! Di bali, mamaya pagkatapos mo maglabas, Saturday naman, ano? Wala ka naman pasok, di ba? Oy, happy-happy na naman, barkada time! Pagbigyan mo na muna ang batas ni Missy sa umaga ng Sabado. Alright, siyempre na pwede nyo na ako i-thanks na balitaan nyo naman ako ano bang plano ninyo for today, ano bang plano ninyo pang, para sa umagang ito. Alright, better text me now. Press the numbers is 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Whoops! Magandang umaga! Yung mga nagkakape! Alas 7 na, nagkakape ka pa, ha? Alas 7, kasi kagigising lang siguro, ano? Medyo patanghalina. Wala namang problema, wala namang pasok sa trabaho, eh. So, alam nyo na, tendency, kahit na sabihin mong gumising ka ng alas 11 ng tanghali, basta bagong gising ka, hanap pin mo kape. So it doesn't even matter kung nasa ang oras ka. Sa typical Pilipino, pagmuklat ng mata, diba, diretso sa kusina, magtakang og tubig, magkakape. Kasi hod ang anong oras yan. Kahit mo sabihin mong alas dos ng hapon yan, sobrang init yan. Basta ang usapan, bagong gising ka. Ganyan ang Pilipino, diba? Ay, good morning. Good morning po sa lahat. Mag-commercial break muna ako sa Glen. Hoy, abangan natin mamaya ha yung mga pangalan ng nakadaog, ng bugas, ng groceries at spaghetti. Araw ng Sabado ngayon, wala ka naman pupuntahan, wala ka naman yatang lakad. Pwede ka pumunta rito. Diba? I-claim mo na yung mga pa-premyo mo kung ikaw ay mababanggit ko mamaya. Okay? So abangan mo yung mga pangalan mababanggit ko. Stand by lamang sa mga sweethearts, ha? Walang alas. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Pukinon. Vowels, they orbit for you. And celos, celos. Bira naman kasing celos yan. Oy, alam niyo ba ang celos? Yan ay nakakapagwasak ng isang relasyon. Pero, nakakabuo din yan ng bata. Celos. Alam niyo kung bakit? Bigla kayo na-confused, no? Paano nangyari yun? Eh, syempre, alam niyo naman, pag celos, diba? Mapasok yan sa mga puso. Kaya isipan ng magkakarelasyon. Mag-aaway ngayon yan, diba? It's either maghiwalay, natuluyan, or it's either magkaroon ng reconciliation. At pag nagkaroon ng reconciliation, ayan na. Sweet-sweet na ulit. Tanday-tanday na sad. Pag nagtanday-tanday na sad, elaborate ko pa ba? Tama na yun, ha? Ganto na lang. Diba? You know what I mean? Dalawa lang yung palagi, ha? So alam nyo na ibig sabihin. Kaya kung ayaw nyo madagdagan ang populasyon, ayaw nyo na madagdagan ang bilang ng miyembro ng pamilya, iwasan nyo na yung selos-selos niya para hindi kayo mag-away. Tapos magkakaroon ng pag-reconcile, diba? Pagkakaroon ng pagkakaayos. Diba, alam nyo, mag-date ulit kayo. Alam nyo na ibig sabihin, ha? Alam nyo nga magpares yan. Hoy, magandang umaga muna. Maglente family, ha? Ang kauswagan. Good morning. Maraming salamat po, ha? Jason Steele, sabi niya. Ayan. Oh, thank you. Magandang umaga. Attendance check na po si Lola Amy. Good morning sa tanan, mga baryo kamamanan. Maraming salamat po sa inyo, may ginig. Naminaw karon. Have a breakfast and preparing for work. Hoy, naka-hard FM for me, ha? Si Shelver Grace. Good morning, Shelver Grace. Maraming salamat sa inyo, may ginig. Eto, good morning din, kina Mads Gemma Popus. At sa kanyang anak na si Junjun. O si Aya, ano, sa iyang Iksuon, si Letty. At si Mads nila Malagum. O sa akong anak na si Joey Halon. Na nagbatay sa iyong bebe. Naana sila sa Zone 10 Upper Kerman. At nagpapashoutout si Dios sa Marikit Halon sa Zone 10 Upper Kerman. Magandang umaga! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning! May mga tagalapasan din ito, oh. Yan, wala namang pangalan. Alagyan niyo po ng pangalan para malaman namin, ha? Kung sino-sino po yung mga naminaw karon. Mga sangat Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga. Happy Saturday, everyone! And magandang morning daw, Mr. Ryder. Yan, request naman ang panalangin from MYMP. We'll try to flow that song for you, alright? 32 minutes, Saturday, 7 o'clock. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na! Cheesy pa! Commercial break muna tayo, ha? Babalik tayo with more. Stand by lamang, mga sweethearts. Panatiling nakikinig. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Savitada FM ka gaya de aur sir idhar 3.7 Savitada FM bugin on. Abuha hindi karera pasara panyan ha. Lagi ko sinasabi sa inyo mga sweethearts. That's a beanie for you. Huwag magunahan, huwag magmadali sa buhay. Ang iniisip mo, dugaya ni pagkasensoy. Huwag mong sasabihin yun. Huwag po hindi pabilisan. Ang mahalaga, masaya ka palagi sa process. Diba? Ng pagpunta at pagtupad mo sa iyong pangarap. Kailangan satisfied ka. Diba? Kasi pag sinabi mo palagi na dugaya ni pagkasensoy, pinipressure mo ang sarili mo, may imbyerna ka lang, mabubusit ka lang, may stress ka lang, magkakasakit ka lang. Gets? Gets? Ow! Hindi, gets niyo, sigurado. Magandang umaga. Good morning, mga taga... Saan ito? Sina Marlene Mijares. Magandang umaga po. Anto, nagpalig ko ang malunggay pandesal. Good morning, ha? Mama Rosaline Yelas Lavistre. Ito, sigurado, mga taga maramag ito. Good morning, Rami Tiway. Sina Isabel Pelenio Encenso. Mga taga Bulwayo ito, good morning. Naligid-ligid pa daw siya. Hi, Bing. Good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Luz Vidal Maglente. Sabay kausawagan, kusog kayo ang Hard FM sa tindahan ako. Alas 4 pa dyan binagsugod. Oy, good morning, good morning, good morning. Sa lahat ng mga tindahan, nakikinig sa atin ngayon. Sana swerte, swerte, swerte. Good morning, Hard FM. Shoutout mga driver diri sa may Agora Taxi. Sa may Agora, lahat ng mga taxi. Ayun, siguro ibig mo sabihin, ano? Magandang umaga, ha? Hindi lang yung mga taxi na nasa Agora, kundi lahat ng mga taxi ngayon na naka-Hard FM. Good morning, mga good-looking! Kumusta naman? Nakaiwas. Siyempre, mag-ubiyahe, ano? Bagal lalabas, nakaiwas na naman kayo sa mga labunon. Nang nakalikay na saan? Okay, hindi, naghahanap buhay eh, di ba? Alam nga naman paglabahin, naghahanap buhay eh. 7:48 on the clock. Another break is in here. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Dalawa pala yung pasabog natin. Siyempre pa yung mga pangalan na nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti ha. I-announce natin yung mga pangalan na yan. Tapos, i-announce na rin natin since Sabado ngayon, meron tayong promo, di ba? Yung ating may mama with a big heart. You know? At siyempre pa, mapipili natin yung dalawang winners. Yan, sa po natin yan sa ating last hour bago ako magpaalam mamaya. Babasahin din natin yung mensahe nung dalawang nakadaog a very special and elegante na Mother's Day treat package para po doon sa nanay nila o kung sila man yun mismo. Right? So abangan natin lahat dyan ha. Naku po, ang daming nagpo-heart reaction. Baka gusto nyo humabol. Baka gusto nyo humabol pa ha. Pupuntahan nyo lamang po yung page namin. 7:49 in the morning. Nadali lang ha. Magbabalik ako with more. Stand by lamang mga sweethearts. Walang aalis.
1: This is Heart 92.7.